na waye sa dumo no eba wo so a sa adumo no ebro so ma wa e pija wo e free sumna so na ediwa sima pon ma akonya so adumo no ene e pija ohiani ana se obi a oye mobrofo e free sumna so edini sima pon ma akonya so etime yes Ewurade ma adumo no

Atom. Atom. Atom. Eti. Sao ken kai eruadi asem. Ewo. Yohani asempa. Eti baako. Eti chimua eye edun sia. Eni edun sonwa. Patro me ken kai. John chapter 1 verse 16 and 17. John chapter 1 verse 16 and 17. O se. Na efri se. O se na efri ni mu. Na efri ni mu. Patro mame ensan ensha se biyo. Yohani asempa eti bako. Eti chimua eye edun siya. Any edun son. John chapter 1 verse 16 and 17. John chapter 1

0: man oja ni suwo be bia wono ate wonya ba tu oja no na si suwo bia tu oja ni mi tu oja ni ma na so ato am mo mo fire
1: so go
2: fire
1: na me so fire.

0: da bi ma bantam do do obi a yesu mbra ne ntukwa na ma bantam sa
1: babe nya bo tre
0: oh osa mutimi dile kakra
1: tase
2: nana
1: babe mama yempe ba bi ntuna na yenom kakra ne yemfa dile yakwantu no
3: Lossing the rebites and Bemansa.
4: Lossing the rebites and Bemansa.
5: Bama, Brian's Memansa.